0: Sa detalye ng mga balita, pinabulaanan ni Punong Ministro Anthony Albanese ang mga alegasyong kaduwagan ang dahilan ng pagbabago ng posisyon ng pamahalaan hinggil sa reforma sa buwis. Naipasa na ng mababang kapulungan ng parlamento ang panukalang pagbabago sa negative gearing at ang pag-alis sa 50% na capital gains tax discount. Ngunit haharap pa ito sa hamon sa Senado kung saan tinatayang kakailanganin ng pamahalaan ang suporta ng mga Greens upang maipasa ang batas. Ayon pa sa oposisyon at ilang independent lawmakers, minamadali ang mga panukala at hindi naman ito bahagi ng ipinangako ng Labor noong nakaraang halalan. Ngunit sa panayam sa Sky News sa Australia's Economic Outlook Summit sa Sydney, sinabi ni Ginoong Albanese na mas mabuting baguhin ang kanyang isip kung kinakailangan kaysa hindi isulong ang mga reformang mahalaga para sa bansa.
1: If people think the economy isn't working for them and they're working their guts out and they're not getting opportunity, I tell you what, they will turn to more simplistic, grievance-based politics. And that is the context in which my government is saying, no, we're going to deliver real change.
0: Sa ibang balita, dinepensahan ni Labor Minister Mark Butler ang desisyon ng pamahalaan na payagan ang mga permanent resident na makinabang sa Federal Housing Support Package. Sa pagdinig ng Senate estimates, lumalabas na mahigit 51,000 permanent residents ang nakagamit ng programang nagpapahintulot sa pagbili ng bahay gamit ang 5% deposit mula ng palawakin ito ng Labor noong taong 2022. Nangako naman si Liberal leader Angus Taylor na lilimitahan lamang sa Australian citizens ang access sa programa kung mananalo ang kanilang partido. Ngunit ayon kay Ginoong Butler, sa panayam sa Sunrise Channel 7, hindi makatarungan ang naturang mungkahi.
2: Permanent residents are here forever. They're building careers, they're building businesses, they're having children, and we want them to enjoy the full Australian dream, which includes getting into housing. Some in my electorate have been here literally for decades. British, Italian migrants, more recently people from India and China. So they are here for life. Of course, we'd love them as soon as possible to go out and take the citizenship test and go to the ceremony as well. But they are here for life, and we want them to enjoy the full Australian dream.
0: Samantala, napilitang linawin ng One Nation Party ang kanilang polisiya sa pabahay matapos malito maging ang ilan sa kanilang mga mambabatas. Ayon sa polisiya ng partido, bibigyan ng 2 taon ang mga dayuhan o foreign owners ng mga bahay sa Australia upang ibenta ang kanilang ari-arian, kung hindi ay maaaring kumpiskahin ito ng pamahalaan. Sa panayam ng Sky News, sinabi ni One Nation MP Barnaby Joyce na maaari rin itong ipatupad sa mga permanent resident. Ngunit kalaunan, nilinaw niya sa isa pang panayam na hindi kasama ang mga permanent resident sa naturang polisiya. Samantala, sa panayam sa Sydney Radio Station 2GB, hindi rin maipaliwanag ni Senator Sean Bell kung ano ang mangyayari kung hindi maibenta ng mga dayuhang may-ari ang kanilang bahay sa loob ng itinakdang 2 taon. Sa ibang balita, itinanggi ni Defense Minister Richard Marles na dehado ang Australia sa kasunduang pangdepensa ng AUKUS at nagkamali ang pamahalaan sa pagpapaliwanag nito sa publiko. Kasunod dito ng anunsyo ngayong linggo na 3 second-hand na Virginia-class submarines ang matatanggap ng Australia sa halip na 2. Dahil dito, may mga bumabatikos na nagsasabing nalulugi ang Australia sa humigit-kumulang $368 billion na kasunduan. Ngunit sinabi ng Chief of the Defense Force na si David Johnston sa pagdinig ng Senado na walang katotohanan ang mga alegasyong ito. Ayon naman kay Ginoong Marles, nakukuha ng Australia ang eksaktong layunin nito mula sa kasunduan. Balita mula sa Pilipinas, patuloy ang pagpapalawak ng Australian company na WorkProd sa Visayas habang tinatarget nito ang makalikha ng 10,000 trabaho para sa mga virtual assistant pagsapit ng 2028. Ayon kay Dale Beaumont, co-founder ng WorkProd at Chief Executive Officer ng Business Blueprint, nagbukas na sila ng mga bagong pasilidad sa Bacolod City at Iloilo City. Mayroon na ring 3 site ang kumpanya sa Negros Oriental at isa sa Cebu. Sinabi rin niya na mayroon na silang humigit-kumulang 1,350 virtual assistants at kasalukuyang patuloy na nagdadagdag ng 70 hanggang 80 na bagong empleyado. Gayunman, aminado siya na isa sa pinakamalaking hamon ng kumpanya ay ang paghahanap ng sapat na espasyo upang matugunan ang lumalaking pangangailangan habang nagpapatuloy ang kanilang pagpapalawak.

Lawak. Balita naman mula sa ating komunidad, muling binuhay ng mga veteranong OPM artist na sina Gino Padilla at Joey Albert ang mga awiting minahal ng maraming Pilipino mula dekada 80. Ito ay sa kanilang concert series na Kilig Classics na kasalukuyang umiikot sa iba't ibang lungsod sa Australia, kabilang na ang Sydney, Melbourne, Brisbane at Canberra. Kilala sila sa awiting Closer You and I, Gusto Kita at Pangarap Kita ni Gino Padilla at Tell Me, Points of View at Yakap. Kapin mo ako naman mula kay Joey Albert. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, sa Perth maaraw at 21 degrees Celsius. Sa Adelaide maaraw din at 16 degrees. Sa Melbourne ay maaraw at 17 degrees. Sa Hobart maulap at 14 degrees Celsius. Sa Canberra maaraw at 12 degrees Celsius pero medyo malamig. Sa Sydney maaraw din at 19 degrees Celsius. Sa Newcastle maaraw din at 19. Sa Brisbane maaraw at 22 degrees Celsius. Bahagyang maaraw naman sa Cairns at 25 at mainit sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Samahan niyo ako sa ikalawang bahagi ng programa para sa mas maraming talakayan at kwentuhan kasama ang ilang mga panauhin mula sa iba't ibang bansa na magbabahagi sa atin ng kwento ng mga nurses, Filipino nurses, sa buong mundo. Makalipas namang ang ilang paalala. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.

Yan ang awiting Unstoppable by Marlisa Punsalan, isa sa mga Phil Ossie singers na ipinagmamalakin natin sa kanyang mga sa kanyang husay at kanyang mga awitin. At nako, nagpapatuloy tayo sa ating programa dito sa SBS Filipino ngayong araw ng Sabado. Edinal Magtibay po ang inyong kasama. I know nami-miss nyo na ang boses ni Papa Dan, pero sa susunod na linggo, ng mga linggo ay makakasama naman natin siya. Pero this time, nako, ako muna po ang inyong samahan hanggang alas 11. Pero bago tayo dumako dun sa ating mga kwentuhan, meron lang akong ibabahagi sa inyo na ilang mga mahalagang kaalaman, lalong-lalo na tungkol sa watawat ng Pilipinas. Nako, alam nyo ba na National Flag Day ang May 28, pero ito rin po ay pinagdiriwang hanggang June 12 sa Pilipinas. Ano? Pero marami pa rin, kahit sa labas ng bansa ay maraming nakakaalala at maraming nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas. Yan ay sa virtue po ng Presidential Proclamation No. 374 noong 1965. Idiniklara po ang May 28 bilang National Flag Day at nagkaroon naman ng mga pagbabago at in-extend ito sa tulong ng Executive Order No. 79 na ipagdiwang ang National Flag Day from May 28 to June 12. At sinasabi dito na ang watawat ay dapat nakataas mula sa mga panahong ito, May 28 hanggang June 12 o Araw ng Kalayaan. Baka nakakalimutan nyo na ang mahalagang petsyang ito, ano? At sa mga nakaraang taon nga ay pinalawig pa itong iba't ibang batas tungkol sa ating watawat.

0: tawad at inaasahan na nagdi-display ng mga watawat ang maraming tanggapan ng gobyerno, mga paaralan, universidad sa Pilipinas, pribadong negosyo at kahit yung ilang mga tahanan o mga mamamayan. Pero alam nyo ba na ang watawat ng Pilipinas ay tinahi ni na Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad sa Hong Kong noong 1898? O yan na ilan sa mga facts about Philippine flag na ibinabahagi natin. At ang watawat ng Pilipinas ay hindi lamang simbolo ng bansa, kundi pagpaalala rin ng sakripisyo, kalayaan at pagkakaisang ipinaglalaban ng ating mga bayani. At ang Pilipinas po ay isa sa iilang bansa sa mundo na may watawat na maaring magbago ang kahulugan depende sa kanyang pagkakaposisyon o depende rin sa sitwasyon. Kung asul ang nasa itaas at pula ang nasa ibaba, ibig sabihin ito ay nasa panahon tayo ng kapayapaan. Pero kung makikita po ninyong nakawagayway ang watawat ng Pilipinas na pula ang nasa itaas at asul ang nasa ibaba, ibig sabihin po nito ay panahon ng digmaan. Kaya naman, mahalagang malaman po yung mga alituntunin sa paggamit at pagwawagayway ng watawat dahil maaring may ibang mensahe o sinisimbolo po ito sa mga nakakakita. At ilan po sa mga nasa batas ano na alituntunin ay huwag hayaang sumayad sa lupa, sa tubig o anumang maruming bagay ang laylayan ng watawat. Huwag din pong gagamitin bilang mga dekorasyon, kurtina, tablecloth o yung mga pambalot ano ang watawat. Hindi rin maaring sulatan, lagyan ng mga logo, anumang marka ang watawat ng Pilipinas at hindi maaring gamitin bilang costume. Dapat po itong ilagay sa pinakamataas at pinakamarangal na posisyon kapag kasama ng bilang ng ibang watawat. At kapag luma o punit na, dapat po itong sirain ng may dignidad. Karaniwan po ito ay sa pamamagitan ng maayos na pagsusunog. So meron pong proseso dyan, ano, base po yan din sa batas kung saan ito nga yung Flag and Heraldic Code of the Philippines. Marami pa rin mga nalilito, no, lalo na yung pagsinabing sa pagdekorasyon, yung paggamit ng watawat sa mga costume. Merong ilang mga sinasabing pwede mong gamitin inspirasyon ang watawat, yung mga kulay niya, pero hindi mo pwedeng gamitin o yung mismong itsura ng watawat doon sa mga damit at doon sa ibang mga pinagbibiling mga item. So marami po yan nakasulat doon sa mga sa batas, sa Flag and Heraldic Code ng Pilipinas. Kaya at nako, ilan lamang po yan sa mga kaalamang hatid natin sa inyo bago mag-araw ng kalayaan kung paano nating bibigyang galang at mamahalin ang watawat. Meron pang ang ilang mga nagtatanong sa atin, no, kapag ba inaawit ang lupang hinirang tapos wala namang watawat na nakawagayway sa harap mo, ay kailangan bang nasa kamay, nasa dibdib pa rin ang iyong ano, ang iyong kamay? Sinasabi din doon sa batas, ano, na kapag may watawat sa harap, dapat doon ka nakaharap sa watawat. Pero kung sakaling tunog lang yung naririnig mo, kumaawit ng lupang hinirang, wala yung watawat sa paligid, ay pwedeng naka-facing lang doon sa kung saan nagagaling yung tunog o yung umaawit kung wala yung watawat. So hindi naman kailangan nakasaludo o nakalagay yung kamay sa dibdib. So may marami po tayong mga dapat malaman, ano, baka sakaling may mga hindi na uunawaan o nakakalabag na pala tayo sa batawat sa Pilipinas pagdating sa paggalang sa ating watawat. At kung kayo ay meron pang ilang mga nais ibahagi at meron din kayong mga katanungan, bahagi niyo sa amin yan dito sa SBS Filipino. Pero sa atin naman pong pagbabalik, pag-uusapan natin ang ilan sa mga taong patuloy na nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa serbisyo, no, sa mga ospital o sa healthcare sector sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yan ang ating mga Filipino nurses. At makakasama natin mamaya sa aking pagbabalik, tatlong Filipino nursing leaders mula po sa Saudi Arabia, mula sa Hawaii sa US at mula dito sa Australia. Alamin natin ano ang kondisyon o kalagayan ng mga Filipino nurses at ano mga kinakaharap nilang hamon maging ang tagumpay. Lahat ng yan makalipas ang ilang paalala.
1: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas. Enjoy.

0: ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook. sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino.
1: Magandang araw at welcome po sa ating espesyal na talakayan tungkol sa kinabukasan ng nursing profession at leadership at mga healthcare workers natin dito sa Australia at sa iba't ibang bahagi pa ng mundo. At sa pagharap po ng healthcare sector sa maraming mga hamon tulad ng kakulangan ng nurses, aging workforce, burnout at kahit po yung mga mabibilis na pagbabago dulot ng teknolohiya at mga policy reforms, mas mahalaga ngayon ang papel ng mga nurse, hindi lamang bilang caregivers, kundi bilang leaders, researchers, educators, at advocates. Kaya naman sa ating talakayan, makakasama po natin ilan sa mga naging tagapagsalita sa nagdaang International Nursing, Filipino Nursing Symposium po dito sa Australia, kung saan ibinahagi nila ang kanilang mga kaalaman, ang kanilang mga expertise na makakatulong sa mga kapwa Pilipino at sa mga nurses po sa anumang bahagi ng mundo. So, welcome na po natin. Ako excited na ako all the way pa from USA sa Hawaii. At ang atin pong makakasama ngayong umaga, si Dr. Marife Axon Armstrong. Siya po ay Associate Professor, School of Nursing and Health Profession, Chaminade, University of Honolulu, Hawaii sa USA. Magandang araw po, Dr. Marife.
2: Magandang araw, Adeline. Excited ako sa ating kwentuhan today. So I hope na ang ating kababayan dyan ay nakikinig sa ating kwentuhan para malaman din nila ang mga bagay-bagay na nangyayari sa nursing, nursing field. Salamat sa pag-invite mo sa amin.
1: Isa pong malaking karangalan na makasama kayo ngayong umaga dito sa aming programa. Pero sa mga tagapakinig natin, hindi lang si Dr. Marife ang kasama natin ngayong umaga, all the way naman from Saudi Arabia. Nako, ang lalayo ng pinanggalingan ng mga bisita natin ngayong araw. Makakasama naman po natin ang isang Assistant Professor of Nursing sa Almusa College of Health Sciences, si Dr. Benjamin Breboneria. Magandang araw, Dr. Benjamin.
3: Magandang araw din sa iyo. Salamat sa pag-imbita mo dito sa amin sa iyong radio program. I hope na meron kami mga maibahagi na mga impormasyon na mula pa sa mga bansang pinanggalingan namin na maaaring makatulong sa mga nakikinig, particularly sa mga healthcare professionals and nurses natin. Mm-hmm.
1: Sobrang na-appreciate po namin yung time ninyo at ito nga po yung pagbabahagi ng inyong mga kaalaman. At isa pa sa mga makakasama natin, ako ang layo din ng pinanggalingan. Wala naman po dito sa New South Wales, sa FIND Network po, Filipino Nursing Diaspora Network. Lagi din natin siya nakakasama sa ilan pa nating mga talakayan tungkol sa pagbibigay kalinga sa ating mga kababayan. Let's welcome Dr. Jerome Babate. Magandang umaga.
4: Maraming salamat, Edenil, for this invitation. Second time for me. Sa SBS. So quite a good opportunity na makasama rin natin itong mga bisita from different countries. So yeah, thanks for SBS for the, you know, the useful support that you gave to us.
1: Ay, walang anuman po. At maraming salamat din po lagi. So ngayon po, isa sa mga mahalagang pag-uusapan po natin ngayon ay yung ilan sa mga malalaking hamon na hinaharap ng mga nurses natin. With you, Dr. Benjamin and Dr. Marife, sa inyo po bang mga lugar o dun sa inyo pong obserbasyon, kumusta po ba? Ano po bang kalagayan ng mga Filipino nurses sa ngayon?
3: I think when it comes to the careers of nurses in Saudi Arabia in particular, I can say that it's probably one of the best healthcare systems in the world. If you will come to work as a nurse, like for example, in the organization where I am working, it's a magnet-accredited hospital. So I am sure that any nursing professionals, particularly the Filipinos there, they are really getting the best experience that they can have, particularly in nursing practice. Mm-hmm. Because when you say that your program is accredited or magnet accredited, definitely it has the highest level of nursing standards, accreditation-wise and quality-wise.
1: Wow. And sa US, isa rin to sa parang pangarap ng maraming mga nurses na lumalabas ng Pilipinas na makatungtong po sa mga at makapagtrabaho sa US. Kumusta po doon?
2: Mm-hmm. Sa US naman, specifically sa Hawaii, kasi ako nanggaling. So Honolulu, Hawaii, at saka sa Las Vegas, Nevada. So yun lang maipo-focus ko na alam ko talaga kung anong nangyayari. Because I'm in the middle of the happenings. Marami tayong mga Pilipino sa Las Vegas, over 50% Southern Nevada, kaya malakas ang influence ng mga Pilipino sa lalo na sa Hawaii. Kaya ang kondisyon ng mga nurses doon ng ating mga kababayan ay mabuti. Pero kung pag-uusapan na in general na working condition, syempre it's a pareho din ng problema at saka challenges at barriers na yung patient nurse ratio na, you know, napipilitan silang magtrabaho ng 5, 6 or even 10 pasyente sa one nurse. Mm-hmm. Kaya yun ang at saka yung pag nag-i-strike sila, syempre na apekta ng kanilang livelihood, lalo na yung mga Pilipino na dala-dalawa, tatlong bahay nila.
1: Yes.
2: Kasi alam mo, sa Pilipinas, yun ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. So ngayon, kung talagang bibigyan sila ng pagkakataon ng mga kababayan na magtrabaho para magkaroon sila ng bahay. So tatlo-tatlo ang trabaho nila, lalo na sa Hawaii. Kasi ang standard of living sa Hawaii mataas.
1: Mm-hmm.
2: So ang observahan ko, kagaya sa sarili ko, kailangan mo ng 2 trabaho para maitaguyod mo ang pamilya mo at para yung mga bata makapag-aral sa private school kasi gusto mo maganda ang kinabukasan nila. Pero sa healthcare field, maganda naman ang sitwasyon ng mga nurses,
1: mm-hmm,
2: kung tutuusin.
1: Opo. So, yun yung realidad. Ano po,
2: yes,
1: na masasabi natin na talagang pinagdadaanan ng mga kababayan natin na nangingibang bansa ng mga nagtatrabaho sa healthcare sector. Kasi madalas naisip natin pag nag-abroad ka, pag nangibang bansa ka, ay maganda agad yung buhay na inaasahan mula sa'yo. Pero hindi nakikita siguro ng iba nating mga kababayan yung nangyayari sa likod ng mga trabahong ito. And is this the same po, Sir Jerome, sa mga kalagayan ng mga naririto sa Australia naman?
4: Halos may similarities na ibang experience ng ibang countries sa Saudi Arabia and United States. But the good thing about Australia is that the Filipino nursing community here is growing. So 2023, we're not seeing 18,500 RNs dito. But we're definitely within the year, we would like to obtain that statistics. So I think lulobo na yun. Lulobo na yung, ano, yung RNs natin at yung mga AINs at ENs na ano, Filipino sa Filipino community. Mm-hmm. So number one yun. The second thing is because of the role ng Filipino nursing diaspora, it has become more amplified with the help of the media partners, media, mm-hmm, friends. So malaking bagay yun na nakikita tayo, napapansin tayo, and then we're becoming involved also sa mga activities ng government. And the recent one that I am proud to be part of is the NSW, Nurses and Midwives Association. Meron silang malaking project together with Australian Human Rights Commission, and this is they create anti-racism collaborative.
1: Yes.
4: Okay, and we are actively part of this project. This is a nationwide project, and we are bringing the lens of the Filipino and migrant nurses in this project. So hopefully we'll have an impact in the next years to come.
1: Mm-hmm.
4: Salamat.
1: since na-touch on nyo na rin, Sir Jerome, isa sa mga naging malaking usapin dun sa nagdaang symposium ay itong karanasan ng mga nurses sa kanilang mga workplaces, yung pagharap nila sa discrimination at racism. We understand hindi lamang mga Pilipino ang nakakaranas nito, maraming mga migrant workers ang dumaranas nito. Pero sa nakikita natin ngayon, may mga protection ba ang mga nurses natin pagdating sa mga ganitong klaseng usapin o mga challenges po?
4: Hindi pa ganun ka robust yung mga protection na yun. This is not just for migrant nurses, but this is true to the whole nursing sector. And you can just imagine we are

bago ang pagtatapos ng ating programa. Tayo ay nagka-countdown na para sa ating World Cup, FIFA World Cup na gaganapin mula June 12 ano hanggang sa ng ilang linggo, kaya naman tuloy-tuloy po ang ating paghahatid sa inyo ng mga update at libre nyo po yung mapapanood at maaring subaybayan dito lamang sa SBS. Kaya wag pong bumitaw at marami tayong mga hatid na mga update sa inyo at pakinggan po yan at mapapanood sa SBS On Demand. And also sa SBS Filipino, lagi rin pong tumutok at puntahan ang aming programa. Meron po tayong Facebook page, meron din tayong Instagram page. Kung hindi pa po ninyo napupuntahan, i-follow kami sa SBS Filipino. And sa lahat ng ating mga kababayan, kung hindi nyo pa rin nada-download ang aming audio app, nandyan ang SBS audio app na libreng-libre po. Na pwede din ninyo kaming makasama anytime, anywhere, kung nasaan man po kayo, pwedeng-pwede po ninyo kaming samahan. Pero bilang panghuli sa ating programa ngayong umaga, sa mga sabik ng umuwi ng Maynila, narito ang ating panghuling awiting, Manila mula sa Hotdog. Magandang umaga, mga kababayan!

0: wani zai mamakin cewa me yasa sai a yanzu shi shugaban kasa zai bada waɗannan ayyuka tunda an jima ana ta koki-koki, an jima ana kokawa, an jima ana nuna wannan bukata. Wani zai ce ko dai saboda siyasa ce da ta karatu.
1: To, ko ma saboda menene ma dai ana yi ai. Ai da ba a yi ba. In ma ba siyasa bace mu da mun koka kuma na shekara biyu ina magana kan wani al'amari. To in yau ne abu ya samu, to yanzu ne abu ya samu. To ne a gani na duk da haka. Ko me zaki fadi ko siyasa ko ba siyasa ba yayi dai
0: akwai wasu manyan ayyuka da shi shugaban kasa yayi musamman babban hanyar da ya tashi daga Lagos zuwa Calabar tun daga farko hawan sa mulki me yasa arewan da kuke ta kokin cewa a zo ai wasu ayyuka sai a yanzu ake ganin cewa an fara wani hubbasa
1: ito ya riga yayi wancan mu ganin da yayi wancan ne ma yasa muka dage cewa mun masa ayi mana tun da dai Najeriya ɗaya ne gwanda a makara da a ce ba ai ba gabaki daya.
0: To, Sanata, ana ganin batun tsaro shi ne fi ciwa al'umma musamman nan arewa maso gabashin to a ƙwarya yanzu kai kuma ka zo kana batun hanya. Kana ganin kamar ita ce matsalar mutane a yanzu?
1: Ai, maganar hanya ba hanya ba ne kawai. In kirora su kansu masu tsere mutane sun fi ɓarna waɗanda babu hanya. Saboda haka ina ganin in an gyara hanyoyin nan da su taimaka ƙwarai wajen rage matsalolin tsaro. A jiyoyinmu na arewa gaba ɗaya musamman arewa maso gabas tabbas dama shi ɓarawa ko mugu bai son guri bai son fili sosai.
0: Shin kana ganin yanzu kwangilan hanya ya kamata a ce an fara baya ko kuma akwai abubuwa na tsaro da ya kamata a ce an fi mai da hankali saboda mutane su samu kwanciyar hankali?
1: Duka biyu ke da kan kinci dama yin hanya mai kyau tana rage rigingimin tsaro saboda haka ba dama in ce a bar maganan yaki da maganar tsaro dole a ci gaba da maganar tsaro a tsaye da maganar tsaro nan amma ba tsaro kawai zai ba ana maganar tsaro ana kuma maganar abubuwan ci gaba irin hanyoyi wanda suke ba na da ake gama su ba ko shekarun jiya mun maganar tsaro a Senate mun yi maganar tsaro ba wani ƴan sanda ko wani soji bane kawai ya shafi kowa da kowa gabaki daya amma dai masu gwamnati ta ba da muhimmanci kwarai da gaske ga wannan al'amari duk abin da za a yi a Najeriya ne ya kamata a yi a tsaye da wannan abu.
2: Tsohon gwamnan jihar Gombe Sanata Danjuma Goje kenan. To a jihar Gomben Najeriya har ma da yamai a jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 16 Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa Iran ta ce ta sake kai harin makamai masu linzami kan sansanonin sojin Amurka a wasu ƙasashen Larabawa. To yanzu kuma sai filinmu na gane mana hanya.

0: Gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta ce tattalin arzikin Najeriya sanna a hankali yana farfadowa sanadin ginshikin da ta shimfida bayan ta kubutar da kasar daga yiwuwar durkushewa. Shugaba Tinubu wanda a ƙarshen watan jiya ya cika shekara uku akan mulkin Najeriya ya cire tallafin man fetur da kuma bullo da tsarin naira ta tsaya da kafar ta a kasuwar canji. Yau a filinmu na gane muna hanya Muktara Adamu Bawa ya zanta da ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya Abdulaziz Abdulaziz. Inda ya fara da tambayar sa ko waɗanne nasarori gwamnatinsu za ta iya bugun kirjin cimmawa a cikin shekaru ukun.
1: Abubuwa da dama ba babban abin da za a nuna shine dawo da Najeriya kan turbar ci gaba na gaskiya, ci gaba mai ɗorewa. Ba ci gaban kyale-kyalen yau ba, ba tare da tabbas ɗin gobe ba. Najeriya tsohon shekaru da dama an zo an tarar da ana yin wani irin tsari na kamar cin dare ɗaya. Duk abubuwan da gwamnati take samu ana kashe shi domin biyan bukatun yau ba tare da tunanin gobe ba. Har ta kai ga matakin da sai an je an ciyo bashi ma domin ai wannan. Musamman abubuwa biyu, na farko tallafin man fetur da ake yi wanda ya fi shekara kusan 40. Na biyu kuma tarairaya da ake wa naira. Wannan gwamnati da ta zo shugaban kasa ya yi wani abu wanda ba kowane shugaba bane yake yi. Ya bambanta me siyasa da kuma me shugabanci. Shugabanci shine mutum ya dauki matakai da suka kamata koda kusana da zafi koda kuwa shi da kansa zai baki a idan mutane na wannan lokaci wanda amma wannan matakan ana bukatar a dauka kamar yadda aka shafada shekara da shekaru masana da ma wasu gwamnatocin da suka wuce cewa lallai ana son ci gaba dole a tsayar da magana tallafin man fetur

0: rago din ya fara bin kan layin dogo din a wasu yankuna to duk wannan
1: akwai lokaci haka kun gwamnati ta sa wa adiyin lokacin
0: da to su ma'aikatan da suke kula da aikin suna magana cewa zuwa badin Allah yadda za a kammala wannan aiki
1: shekara ta 2027 kenan ka akwai na san lokacin da shugaba Tunubi ya sanar da aniyarsa ta farfado da shi wannan harkar sufuri na jirgin kasa inda yayi alƙawarin tayar da titunan nan daga Fatakwar Kalaba ina ji ya je Maiduguri akwai kuma na shi wannan wanda yake hada arewaci da kudancin Najeriya shi ma Kano Lagos wanda ana ganin kamar ya durkushe wani hali ake ci gaba da wadannan ayyuka
0: to wannan ayyukan kusan ana yin su yanzu kamar na wancan na Port Harcourt zuwa Maiduguri kusan an gama komai an fara ma gudanar da ayyukan sa akwai kuma wannan central line
1: an gama komai kamar an gama komai
0: a duk saboda kasa akwai yawa tsare-tsaren takarda da samun kuɗin da za a aikin har an mai mobilization
1: wato an ture
0: an kwangila inda za su fara gudanar da aikin akwai kuma wannan wanda ya tsara ga tsakiyar Najeriya na Wari Itape Lokoja to zai zo Abuja zuwa Kaduna so shi ma wannan aikin sa yana dab da farawa akwai wanda zai ratsa yabo kuma ta Benue ta Jos
1: amma ba ku ganin kamar wasu musamman ba a ce kamar kuma kar shekara uku amma kana cewa yanzu aka gama aikin takarda ba a zo a shimfiɗa
0: eto ka san abubuwan da yawa kuma wani lokacin aikin takardan shine abu mafi wahala ba ma wai lalle aikin kasan ba saboda irin wannan babban aikin ba abu ne da zaka zo ka fara shi lokaci daya sannan na biyu kuma kana buƙatar kuɗin na uku kana buƙatar ƙwararrun
1: amma yanzu akwai kuɗaɗen waɗannan ayyukan da
0: ba daidai misali akwai shi sa idan wani lokaci an adawa suna kullun kokarin tunzirin cewa ai an cika cin bashi kullun bashin da ake ciwa saboda irin waɗannan ayyukan ne ba wai ana ciwo bashin nan domin kawai ai ado bane ko kuma a dauki kuɗin a kashe ko kuma ai wadaka da su ko wani abu makamancin haka
1: wasu maganganu da suke fitowa musamman daga arewacin Najeriya shine gwamnatin ku tafi mai da hankali ga kudancin Najeriya wajen rabon ayyukanta da nada mukamai
0: to yawanci duk waɗanda suke magana fifita Lagos da yawan su ina ga rashin sanin ya al'amarin tattalin arzikin duniya yake gudana ne a kowace ƙasa ta duniya akwai saniyar tatsa to kuma saniyar tatsa dole sai kana bata abin da take bukata domin ka ci gaba da tatsan nan duk kasashen duniya da ka sani akwai wani babban gari wanda kusan tattalin arzikin kasar ya dogara da wannan garin ne ko kuma daya gari daya ko biyu ko uku yanzu misali in ka je haddadin dollar Larabawa kuɗin da ake narkawa a Dubai da sauran yankunan kasar ko rabin su ma ba a narkawa saboda Dubai nan ne karfin tattalin arzikinta dole kuma abin kasa ta domin a ci gaba da samun kudaden shiga to haka Lagos take a Najeriya
1: to gashi yanzu wannan biki na cika shekara uku da gwamnatin ku tai akan mulki ya zo daidai da kuma lokacin da har an riga an bawo shi shugaba Bola Ahmed Tinubu tuta ta sake takara yaya ga ku kwatanta wannan yunkuri haka na saki tsayawa takara da kuma alƙawuran da aka dauko inganta tsaro bunƙasa lantarki bunƙasa noma da sauransu shin waɗanne za ku iya cewa zuwa yanzu shugaba Bola Ahmed Tinubu ya cika
0: to ai da farko na maka bayanin wasu daga cikin nasarori da muke ganin mun
1: samu sanin alƙawura ne wanda a riga an cika
0: eh to shine ai yanzu misali ai shugaban ƙasa yana ta maganar cewa zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya zuwa 1 trillion naira economy a 1 trillion dollar economy
1: na wato tattalin arziki wanda karfin sa kai na dala trillion daya
0: yawa to in ka duba yanzu muna kan wannan hanya tattalin arzikin mu da aka zo aka tarar mun zo fa a lokacin da Najeriya kusan duk abin da muke samu duka in ka tattara shi kusan muna karba da hannun hagu dama ne mu mika da hagu saboda akwai abin da ake kira debt service wato mai da
1: biyan
0: bashi yana tafiya wajen biyan bashi yanzu ba haka yake ba yanzu
1: amma yanzu mutane akwai ina kai mutane da dewa suna kukan kwana da yunwa ta karu talauci ya karu
0: to ka san wato abu ne wanda yake ana wato adjustment wato kamar ana
1: daidaitawa ana gyare
0: ne kafin abinci ya zo akan tebur ko kudi ya shiga aljihun mutane akwai abubuwa da dama idan misali ba a da wadatattun kudin shiga da gwamnati za ta yi albashi da gwamnati za ta bi kwangila da gwamnati za ta dauki ma'aikata to ba yanda za a yi kodama ba za a kukan talauci ko yunwa da sauransu ba amma yanzu za a ga cewa na farko an tsayar da wancan abun kuma yanzu ya kai ga cewa an samu kudade sanda gwamnati

0: ta zo fa in ba a manta ba jihohi da dama ba sa biyan ma'aikatansu albashi ko suna biyan su wani kaso
1: amma yanzu an ƙara albashin amma kuma darajar naira ta fadi yadda har kudaden ana ganin ba sa tasirin da za su tallafa rayuwar iyali
0: eto shine nake gaya maka duk yana cikin wannan abin da nake ce abin gyare-gyaren ne ba lokaci ɗaya bane ba komai zai warware amma mataki-mataki ne kamar
1: yadda baka wannan misali tana da hasashe al-misali kamar mai yiwa tunda gwamnati tana yin tsari kamar akwai wani hasashe na lokacin da al'amura za su kyautatu rayuwar talaka ta inganta
0: ai babban hasashe shine yanzu kamar yadda ba wai gwamnati ba cibiyoyi da masana waɗanda masu zaman kansu a duniya ma ba wai a Najeriya ba da daman su suna cewa tattalin arzikin Najeriya ya kama hanyar daidai ya kai yana ci gaba kuma

0: mugonar da ta ce game da tsaro ana ganin kamar matsalar tsaro ta kara tabarbarewa
1: ba zan ce gaskiya matsalar tsaro ba na jin an yi adalci aka ce tana tabarbarewa watakila tana fadada mun sani ba ma jin dadi kuma ba wai muna cewa waɗanda suke cikin wannan matsalar muna watsi da halin da suke ciki bane ba abu ne da yake cewa gwamnati tuwa a ƙwarya amma idan ka tsaya ka duba irin abin da aka saba samu a da
0: tsananin
1: abin a ce misali an je gari daya an sace mutum 200 an je nan garin an kashe mutum 50 lokaci daya a ce an je an tashi gari an watse shi ko sun shiga wannan gari
0: yanzu irin wannan
1: ai shi ne ce maka ai ana samun jifa ai amma ba wai irin wannan manyan hararen da za a ce ya shafi mutane haka da yawa din nan ba
0: to amma wannan abun yana zuwa lokacin da ana cewa an saci yara gashin a OYO suna makaranta ga wasu yara a Borno askar uba
1: an saci yara 26 nan an saci yara 42 ko mutum daya aka sace abu ne na takaici abu ne na da bai kamata a cewa amma katina lokacin da an dauki yara 300 an shiga da su daji an dauki mutane a cikin jirgin kasa kusan 200 da wani abu an shiga da su daji wata da watanni ba a iya gano su ba amma duk wannan gwamnatin ba yanda za ka ji an yi irin wannan an sace yara anan ba a kokarin cikin kankanin lokaci an yi kokarin an samu su ba
2: Abdulaziz kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaba Tinubu na Najeriya a filinmu na gane mana hanya. To sai ku garzaya shafinmu na internet bbchausa.com domin samun ƙayatattun labaran da muka wallafa. To amma yanzu a nan za mu ja labulan shirin a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi. A gaida Daniel Ochai da ya haɗa mana sauti Imam Saleh ke cewa mu haɗa shirinmu na hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: na 20. Dalilin ku shine saboda a shigar da kayayyakin taimakon gaggawa. Akwai kuma wanda ake yi na dindindin, wato har sai bangarorin guda biyu wani ya karye wannan yarjejeniyar. Akwai kuma wanda ake yi wato saki ba kaidi, tsagaita wuta ne kawai an yi shi, ba a faɗi me zai faru ba.
1: Idan ƙasa ta karye yarjejeniyar tsagaita wuta, akwai wani hukunci da yake biyo baya?
0: To, mafi yawanci dama shi tsagaita wuta ana yin sa ne lokacin da hanyoyin diplomasiya suka ƙare. To, idan ma za a yi hukunci baya wuce dai hukuncin a ce za a yaƙi ƙasa. Kawai dai ragowar ƙasashen duniya musamman idan su suka shiga ko Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga, to za a kalli wannan ƙasar a matsayin wacce kila ta ki amincewa da buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma da buƙatar wato masu sasantawa.
2: Dr. Kabiru Ibrahim ɗan guguwa kenan, masanin tarihi da kuma alaƙar ƙasa da ƙasa da ke Kano a Najeriya. To, tambayar mu ta gaba kuma ta fito ne daga Lubabat Abubakar, wadda ke so a tambaya mata likita me yake kawo yawan bugawar zuciya a lokacin da ran mutum ya ɓaci. To, na miƙa tambayar ki ga Dr. Salihu Ibrahim Kwaifa, ƙwararren likita a Abuja da ke Najeriya.
3: Yadda Allah ya halicci jikin bil'adama, ya sami shi yadda zai shiri ko ta kwana. To, idan mutum ya ji tsoro ko kuma wani abu ya fasata shi, to sai ƙwaƙwalwar mutum ta aiko da waɗansu sinadarai za su bi hanyar joji wanda ake kira autonomic nervous system. Amma a ciki kala biyu ne, akwai sympathetic, akwai parasympathetic da turanci kenan. To, waɗannan sinadaran a cikinsu akwai sinadari na adrenaline, shine zai ƙara ma zuciya ta ƙara bugu saboda ta buga jini ya kai gajiyoji da gaɓɓai na bil'adama, saboda ko dai ya ruga in tsoro ya ji, in kuma ya fasata ne ko kuma ya kai nushi. To, saboda kafin ka ruga kana son kuzari, idan kuma za ka kai nushi ne shi ma kana son wato gaɓɓai kasance sun shirya da ƙarfinsu, sannan kuma idanu za su buɗe, saboda idan za ka ruga da gudu ne ka ji tsoro ne za ka ga hanyar da za ka yi gudu. To, shi yasa wani sinadari na adrenaline ba shi kaɗai ba ne, akwai wasu sinadarai kamar su cortisol za su wato ƙaru. To, shi wannan sinadari na adrenaline hawa yau shi ne ke sa mutum jikin shi ya dinga rawa. To, dalilin kenan da yasa idan mutum ya ji tsoro ko kuma ka fasata zuciyarka ta dinga bugawa sosai.
2: To, likita, kenan masu saurin fushi na da barazanar samun bugawar zuciya kenan?
3: To, babu wani bincike da ya alakanta mutane masu saurin wato fusata da wai ciwon zuciya ko kuma na ƙwaƙwalwa. Amma dai idan akwai hawan jini, masu hawan jini idan suka fusata sosai jinin na hawa, saboda shi wannan sinadarin na adrenaline hawa yau yana matse hanyoyin jini. To, za a yi sa hawan jini ya ƙaru, kenan mutum na iya samun wato bugun jini na shanyewar wato rabin jiki ko kuma ka samu bugun zuciya wato heart attack saboda wannan. Amma wai ba fusata ce ta kawo wannan ba, a'a, dama sai dai tun azal in akwai hawan jinin, to zai iya janyo wannan a lokacin da kike fusata ko kuma lokacin da wato kake jin tsoro. Hasali ma akwai waɗansu idan sun fusata, to sai ga suna samun ciwo a ƙirjinsu.
2: To, likita, kamar ta yaya mutum zai kaucewa samun bugawar zuciya haka idan yana cikin fushi ko ɓacin rai?
3: Idan ka samu razana ko kuma ka samu wato fusata gaban wurin, shine babban na farko, a gaban wurin ko kuma an abin za a iya kauda maka ne a kauda shi. To, in gaban wurin yana sa zuciyarka ta kwanta, ha kuma idan haushi ne wani ya fusata ka, kawai gaban wurin ki kyale shi, kawai gaban wurin, to in gaban wurin za ka samu sauki. Sannan kuma akan samu ruwa, a sha ruwa, glass na ruwa. To, kubin ruwa shi kuma za ta sa zuciyar ta daina bugu sosai, zai sa bugun zuciya ya lafa, duk dai daga ƙwaƙwalwa ne. Ko kuma mutum ya dinga numfashi a hankali, kaɗan kaɗan ka ja numfashi ka sake a hankali, shi ma ta wannan jijiyar ta parasympathetic wato ta nan ne sai za ta kwantar da zuciya, saboda kishiyar sympathetic.

0: yau cikin shirin a cikin filin da gane mini hanya Muktara Adambawa ya zanta da ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya Abdulaziz Abdulaziz inda ya fara tambayar sa ko waɗannan sarori gwamnatin tasu za ta iya bugun kirji yanzu ta ce ta cimmawa a cikin shekaru uku
1: abubuwa da dama babban abin da za a nuna shine dawo da Najeriya kan turbar ci gaba na gaskiya ci gaba mai dorewa ba ci gaban kyalekyalen yau ba ba tare da tabbas ɗin gobe ba Najeriya tsohon shekaru da dama an zo an tarar da ana yin wani irin tsari na kamar cin dare daya duk abubuwan da gwamnati take samu ana kashe shi domin biyan bukatun yau ba tare da tunanin gobe ba har ta kai ga matakin da sai an je an ciyo bashi ma domin ai wannan musamman abubuwa biyu na farko tallafin man fetur da ake yi wanda ya fi shekara kusan 40 na biyu kuma tarairaya da ake wa naira wannan gwamnati da ta zo shugaban kasa yayi wani abu wanda ba kowane shugaba bane yake yi ya bambanta me siyasa da kuma me shugabanci shugabanci shine mutum ya dauki matakai da suka kamata koda kusana da zafi koda kuwa shi da kansa zai baki a idan mutane na wannan lokaci wanda amma wannan matakan ana buƙatar a dauka kamar yadda aka sha fada shekara da shekaru masana da ma wasu gwamnatocin da suka wuce cewa lalle din ana son ci gaba dole a tsayar da magana tallafin man fetur din nan maimakon ba da tallafi ga abinda ana kone shi kuma gowa ma sai ka koma kasha gara a ba da tallafi akan abinda ake cira production wato samar da hanyoyin arziki mai dorewa misali yanzu idan maimakon kai ba da tallafin fetur ka zo ka samar da tallafin noma ko kuma a'a ka ba da samar da tallafin karatu kamar yadda yanzu ake yaran mu fiye da miliyan 1 da rabi yanzu suna samun tallafin karatu ko kuma ka dauki kudin ka gina hanya wadda mutane su samu sauki kudin da su rika kashewa wajen sufuri zai ragu sannan kayan amfanin gona su su dauka da wuri su kai kasuwa da sauransu to shine kamar ka taimaki samar da arziki wanda arziki ne mai yaduwa
2: sannan ta fuskar ayyuka almisali tunda waɗannan kamar tsare-tsare ne haka da suka shafi tattalin arziki
1: shi ma wani abin a yaba ma wannan gwamnati shine ba sabanin yanda aka saba da kowanne shugaba yana son ya zo a ce a shi ne wannan shugaban kasa Tinubu da ya zo da ayyuka da ya tarar waɗanda gwamnatocin baya suka fara kusan babu wanda ya yi watsi da shi yanzu in ka duba hanyar Kefi zuwa Akwanga zuwa Lafiya har zuwa Makodi a wannan gwamnati ta zo ta tarar da ita ana yi kuma wannan gwamnati ta kammala ta akwai hanyar kaga kamar Abuja zuwa Lokoja wadda ta dade tsawon shekaru ma an yi watsi da ita a dan dawo dan ci gaba a bari amma yanzu ana yin ta kain da nan an yi
2: amma ita ma ai bata kammala ba naji mutane su kan koka
1: mun lokaci aikin ta yayi nisa har yanzu bata kammala ba amma dai aikin ta yayi nisa kamar yanda wannan ta zuwa Kaduna ita ma aiki yana
2: tafiya ta Kaduna zuwa Abuja
1: Kaduna zuwa Abuja aiki ya kan kama sannan akwai kuma sababbin hanyoyi da gwamnatin nan ta fara wasu an gama su misali yanzu idan ka je Kano akwai hanya daga Kwana Dimawa da ta tafi ta hada zuwa jihar Jigawa wanda wannan gwamnati ce ta fara yin ta kuma an gama jihar Kaduna akwai Kaduna Northern Bypass wadda ta bullo har cikin gari ta unguwar Sarki ta Raba Road wanda ita ma tana tafiya ta yi nisa ana yin ta da wannan aikin kankare da ake yi yanzu reinforced concrete akwai hanya kamar ta Zaria zuwa Funtuwa zuwa Gusau wadda za ta tafi Sokoto ita ma ana
2: cikin hanyoyin da mutane suke kokawa cewa ayyukan nan suna tafiyar hawainiya
1: to ka san akwai abubuwa da dama na ɗaya dai kafin wannan gwamnati zuwa akwai ayyukan da wasu ma an jingine su saboda matsalar tsaro yanzu ko hanyar Kaduna zuwa Abuja ɗaya daga cikin abin da ya tsayar da ita ko karkashin gwamnatin da ta gabata ta Buhari shine matsalar tsaro amma yanzu an kauda wannan matsalar kuma aiki yana tafiya sannan in ka dauka waɗannan manyan hanyoyi guda biyu kuma da ake ta magana a kansu ta Lagos Calabar kilomita 700 da kuma ta Sokoto Badagry ita kuma kilomita 1000 da dan wani abu
2: masu waɗannan hanyoyin suna daga cikin hanyoyin da shugaba Tinubu yake takama da su a matsayin abin da yake kira legacy project. Zuwa yanzu shekara uku wani mataki aka kai na wannan aiki
1: to ka san ai ba wai a farko ana zuwa aka fara yi ba ma'aikatar kula da ayyuka su ne za su iya baka alƙalma kai tsaye amma dai na san cewa ayyukan suna tafiya yadda ya kamata musamman ita wacce da aka fara farawa ta Lagos zuwa Calabar ta yi nisa kwarai da gaske ta shiga har jihar Ogun kamar haka ita ma ta Sokoto din akwai yankunan da aikin shi ma ya yi nisa har an kai ga sa fitilun haske na dare sannan akwai wani bangare a jihar Kebbi wanda shi ma aikin ya zo har ta nan kuma shi ma yana nisa
2: akwai masu zargin cewa wannan aiki ne da shugaba Tinubu ya dauko wanda ba lalle ya gamawa ba banda ma irin buri da aka ci akwai zargin cewar shi kanshi kudin da aka bada wajen yin kwangilar mutane suna daga ayar tambaya
1: bara ka raba mutane da korafi ko kuma da cece ku ci akan wasu abubuwa irin wayannan ba amma na farko maganar da kai ta cewa an ci buri an dauko aiki babba ai shine shugabanci mai hangen nesa wato kai abin da ba wai lalle kuma baka gama ba wani zai zo ya dora amma abu ne da ake bukata
2: to me za ku ce a game da wasu bangarorin fannin lafiya mutan lantarki da sauran bangarori harkar railway
1: mu fara da abin da ka faɗa na ƙarshe railway sanda muka zo mun tarar da aikin railway da shugaban ƙasa Buhari ya fara yi na Kaduna Kano zuwa Maradi wanda kamar yadda na faɗa shugaba Tinubu da yazo be tunanin cewa ai wannan aikin arewa zai amfana ba ya ci gaba da wannan aikin wanda lokacin da muka zo aikin nan bai wuce kashi 10 zuwa 15 ba amma yanzu an kai shi san kashi 70 tarago din ya fara bin kan layin dogo din a wasu yankuna to duk wannan
2: akwai lokaci haka kun gwamnati ta sa wa din lokacin
1: da to su ma'aikatan da suke kula da aikin suna magana cewa zuwa badin Allah yadda za a kammala wannan aiki
2: shekara ta 2027 kenan ka akwai na san lokacin da shugaba Tinubu ya sanar da aniyarsa ta farfado da shi wannan harkar sufuri na jirgin kasa inda ya alƙawarin tayar da titunan nan daga Fatakwar Kalaba ina ji ya je Maiduguri akwai kuma na shi wannan wanda yake hada arewaci da kudancin Najeriya shi ma Kano Lagos wanda ana ganin kamar ya durkushe wani hali ake ci gaba da wadannan ayyuka
1: to wannan ayyukan kusan ana yin sai kamar na wancan na Port Harcourt zuwa Maiduguri san an gama komai har an fara ma gudanar da ayyukan sa akwai kuma wannan central line
2: an gama komai kamar an gama
1: duk wani shi saboda kasa akwai yawa tsare-tsaren takarda da samun kuɗin da za a aikin har an mai mobilization an
2: wato an tura
1: an kwangila inda za su fara gudanar da aikin akwai kuma wannan wanda ya tsara ga tsakiyar Najeriya na Wari Itape Lokoja to zai zo Abuja zuwa Kaduna so shi ma wannan aikin sa yana dab da farawa akwai wanda zai ratsa yabu kuma ta Benue ta Jos
2: amma ba ku ganin kamar wasu musamman ba a ce kamar kuma kar shekara uku amma kana cewa yanzu aka gama aikin takarda ba a zo a shimfiɗa
1: eto ka san abubuwan da yawa kuma wani lokacin aikin takardar shine abu mafi wahala ba ma wai lalle aikin kasan ba saboda irin wannan babban aikin ba abu ne da zaka fara shi lokaci daya sannan na biyu kuma kana buƙatar kuɗin na uku kana buƙatar ƙwararrun
2: amma yanzu akwai kuɗaɗen waɗannan ayyukan da
1: ba daidai misali akwai shi sa idan wani lokaci ɗan adawa suna kullun ƙoƙarin tunzirin cewa ai an cika cin bashi kullun bashin da ake ciwa saboda irin waɗannan ayyukan ne ba wai ana ciyo bashi nan domin kawai ai ado bane ko kuma a dauki kudin a kashe ko kuma ai wadaka da su ko wani abu makamancin haka
2: wasu maganganu da suke fitowa musamman daga arewacin Najeriya shine gwamnatin ku tafi mai da hankali ga kudancin Najeriya wajen rabon ayyukanta da nada mukamai
1: to yawanci duk waɗanda suke magana fifita Lagos da yawan su ina ga rashin sanin ya al'amarin tattalin arzikin duniya yake gudana ne a kowace ƙasa ta duniya akwai saniyar tatsa to kuma saniyar tatsa dole sai kana bata abin da take bukata domin ka cigaba da tatsan nan duk kasashen duniya da ka sani akwai wani babban gari wanda kusan tattalin arzikin kasar ya dogara da wannan garin ne ko kuma daya gari daya ko biyu ko uku yanzu misali in ka je haraddiyar dollar Larabawa kudin da ake narkawa a Dubai da sauran yankunan kasar ko rabin su ma ba a narkawa saboda Dubai nan ne karfin tattalin arzikin ta dole kuma abin kasa ta domin a ci gaba da samun kudaden shiga to haka Lagos take a Najeriya
0: Abdulaziz Abdulaziz kenan daya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya Bola Tinubu
3: samun labarai da dabi'un su sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp
4: sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku
3: sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook Instagram YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa
4: kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum
3: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Linggo sa SBS Filipino, manggang kalabaw ng Pilipinas muling magbabalik sa Australia sa pamamagitan ng bagong export. Ang detalye tutukan.
3: For parents, lalo na, whether you're in social media or not, your kids will always be in social media. There's always a point na may makikita at mapapanood sila online. Keep ourselves updated.
2: Update.